0: Pana sus hangga bayrakle. Ahi kamana ba? Kana hamat tahek ting na dita ko. Eh, kana no? Ahi kasak mana ba ama? Sakap toy na mapamasitam na paislak libasay.
1: Is, usyek tuge. Kaya tataram nita. Mahak tu na, kadhum ta paikraba zano.
0: Karikino, mana magi apik pamasi anisi tanggat tanggat tu na, ya ham na lang tak na nagyeng libasibo.
1: Kana ngay ramino.
0: Ayro,
1: mane, nangbune.
0: Oh, kana sungay ba natiye, chum potaram bani.
1: Oh, nang di, kurak ulapak kayang kuira.
0: Kurak wan bahay bati?
1: Oo, nang yam na ang hang mali. Ay ko'y gipunsi gimaramda karimata kangdri. Kangbrane nang bo.
0: Kangdi.
1: Nang ginasin na naw, sagay natay di amatalay tabro.
0: Ay na kanglak pamatamda. Ay ko'y ahumlay minarami.
1: Oo.
0: Noong malay bak tiba numit amada. Nupama na ay ko'y nalayram ba mapamaduda. Ayak pa irik karasay taraki. Madugi tawdok tuda. Makoy po na maglay kidre.
1: Oh, untok pa nita. Hey, miyoy ba?
0: Karigino nang na ay iwari taraga nung ay taba pauri ba di?
1: Nang honda tokli ba tawdok adumak? Ay honda su toki.
0: Karigay ba?
1: No, ma. Ay koy gikanglup mayam lay ba? Kobi ngak da thaba hingkol amada sana duna leirami.
0: Oh, nangi warisina ay gilay kidraba ibung singa dobus ning chingal.
1: Mapam duda kangaw dana yaam na nam thiba manam ama nungsit kaloyna na humlaki.
0: Oh,
1: adudake ngay hak amuk leiraga manam ado isinggaloy na na kobi pambi singdo tung na sai taraklami. Namti ba ising ado hingkol dumapaktak na na sai taraklipan.
0: Ay hipon sigin nung ay ba mikap sing ato su. Huse laba ato kum laba manam matunam mga

naisim hatpi kitawin nang mabaw na hi nang pipati nang mabaw na hi keho pati opaka.

0: tang kak sigi oi na lan thok chari ba aroi ba phil mi sei inge lai nun si tu na adum layu ko ma gi ishor mukta bo wa khali thak lamhen bi ma bo su phajin bi
1: Sesi Libiraj Kumari Nandeshwari Khaidim Imoge Mayakta Koko Bina Sarang Vishay Nii.